Ngayana broom jano, ngayana yaro jano punto. Yanu na belgo kutu. Ngayalu na kanyenin, yuning kapalya ngura chitya. Ngata tulgu inira, maya.